Lapuan apor nang litum, kang dukardo malun ang deng along pen, ason son alun, arjulong iktanglo. Kang dukardo malun ang dengke, lapuan si kang toniglo. Tang tenon aduntu, nili jipong nilun jir ajay meg ang deng along pen, thong teron, alang litumarong aputak, lamte ethi tenigitan arjuik sinang.

Perdón, nilimen ke thompiron, nilirong ke rongmarjong dipu kulitini adunhe. Nilirong along ke adona phai don pharusira don ti do. La pharusira don ti ang bong, kape kape ka dhrom pen kachitong arong si kachukim. Apo si hala so dhrom parchu ang ding ta me kardom ang ding ta mithang mithang ad dhrom che dam re pen sinilitum. Arong pen si kichi parai ang ke kimisen ang ke klempon do. La pen ke rong ang bong, towar ka kokar phek mate ke ter ki era hormu babi ke pangthe apor ho ken tum dhrom alam chi pu pe pin pen nilitum adona phai inut kachitong ka sarong ke paklar a phani ri tum pen pon pon ta pen kapre kapre ka dhrom be se ka chetong pen nak lo po buji hajar ta me a ka break do monse se ta mi la dagang bong mir ge pa po son thak thak si a ki era ki li ra ki lo ka son thak thak si ni tum arong nang man ta pen thu rong mar jo mate dipu adung he si ke do pen ka po ke thek dun lo ma teng pen ni tum un an ge la bang sarong ke pa mi sen ji ta pen ke pakla chen ke pa seng ge phan bang puta neng alo ke mat hapon do ili tumang bong plasila anta me ki klem pon abang ke ni tum rong chukim abang pu zami non thi du ka ma chukle mate sakru ke chukle pon a phai ni tum lo pu son a ve ni tum ke ka chung ga chutu lu arong ke na mania ba po tum ke jugalia ka mania ba ki re ti so ki bu pen ching lok aso na so ni tum na happy si ala pok chila na i lo la pen o so mara phan da me mi sen school ke pa dun ya war sai ta me chung ga chutu lu pen si pa sher le long me pa dun long lo pa sher la so hut ni li tum ha chu bu chira pa phang a hu ta me ni li tum ni li jer po jer pi a tum pen in ning ke hang arong bohong rong ang the ga ni ka talo na long sen mi sen rong chu bu chen nai tu ki nai la pen mi sen go son che pa phang lu ji ma alam da me ching wai pon do la sela so ching wai ang deng long da me pa ju ta me lun ka ma lin da me bi pon pon ala da rong ang bong along sap so pa chok lam du la sa da ni tum da he a pro na me ki kon do do ni tum mi thang so jong da me ma ne bang pho tum ki a mi thang ka pin cha pen lam kan da me ba lun da me tum mo da me wang so pa por ga ching wai pon na de ke pa klang pon do do pa sa la so ni li bang ke ri jo da ar ju u ni li so ko pen da ri jo en pi ga bang pho pho ni ne ke hang alun alam thia bang ke ang song manai atur thipi principle mol singro alun hello kasini ni arat par juna bosini lam

0: Mabari ma son at tumo dupik la si lahay a son ili tum laki mi pinchong pen la lamar jan lon wanji bote kopi si klem nang ye
1: la ke a story ta la son si somar nang kok po la ke la old la prangel itum thore lok a belief do itum la a to il tuma porkimo do la so porkimo pa non si modern touch pi pe a story somar nang po ro neli cinema nang li thaklong lo kang hon killing chong
0: killing chong kret kala
1: killing chong kret bu ke li tum kar bi atum a porkimo long ke killing a khai tum ko pe ne ar long yo si chi koi ut pulote lake tiki si plang deti
0: kala
1: sa kupia posi nili la an karju muni tum han kupia posi la tiki si plang ma kupia karon ma koma pensi la so abor ke long ma ba koma pensi a hau ke long ma madura chini ni ako tiki mande da phi hala so tiki muni rasan ma tha thek ma thek thema la haira madu dang than thek bang we muthe la ke tiki si plang deti ti pon si chini chot la si la bangke ni la so a pot base si ni le modern touch pedal modern one delo to hakiling jokre hakupen dan non ta de si la son tak tak ni le non somari ti sorong wang pu
0: oh
1: la ti sorong wang pu ke alone peri data gute recorded lo sob viral delo like la si halata la son lo hako to mo je la ti sorong wang atum ke habit si dodo munir okta chudati ko la tum bang ke la chuma kana long da kanun po yat po munir chung pon det po hatum chupu la si la so bostu ta non killing yang creation modern touch pc la ta nili rar pan paklang long po
0: jisik bom la
1: jisik bom
0: kang tela ile tum karbia la marjan kaselama tum ta dulu tema la si la so karbia la marjan selam tang det pen ile tum hampang atu mat ile tum jasme ile tum akhae tum ko an si letum labang so lamaran pan RDP dunai laban koson si RDP dunai letum
1: lalu kar bi cinema plote general letum amuni tum ke koson no mata ne si ne sita dio tek mucore mucore kar bi cinema le pola son negligence son do do do pick sanele cinema ke ajar no award pin ni lahai long do najar masi kar kadok weta na pururti kar bi cinema plote nel cinema ancol ko belekat tum ke lan lang me medere dilema pula son si kening nilong ni tengno kening ye tum do sita la pukali cinema ke mesan san karbi cinema do do is somar olo la si no doubt it dum baga finance ke koma posi la an standard ba la hai somar ne dela bisi technically damu ne dela la si la so abostu ke jong si ako popularize pulote main bang ke la gaile to film society pen se in depth open de jang thal ji matha pakara la so ateng pen isi policy andra implement mitik pete che plan play la si non ateng pulote karbi cinema ke inda la competition phan pulote dhorok nele sinan san nele non somar de lo stani le non ta somar ye competition phan la ta la banke hala high level long lo pulote mo non ke nam tum du pik la si hala da national competition tango panorama tango ba different film festival hada jong si pidun pulote la ke award jong si long lo pulote la bang ke click ji
0: ta te nang li phan tamen li la bang nar judunik de lang ile tum lamar jan ke ile tum selam lo pulon te tum la karbiang long ang kang sepek lang choreti ang tana tum bang nang nam dun meme bang peklang meme lamar jan selam pen kosong sila tum kacujor JBG ke dupo la.
1: Organization dupik. OTT pudu. OTT along tayo li contact me. La net along OTT kinilo pulo tayo lage. Nal tum net kinilo tum si chinilo. Apen yung si la panorama along yung si long lock pulo tayo. Yung lago ini miribin. 2023 ningkan handa Goa long yitu International Film Festival of India. Hala dagnilo cinema ta dag long lock lo. Hada competition category long dun long lo sita hada film bazar pudu film bazar along yang si hada dam lo pulote nang le cinema kumami me kinamat hada ki yor tum da do kinamat tum da do aku aki mi production apan ke claim mi pura jointly thoro lok belak belak at that atum ta hada do pick thoro lo la kumami Europe Germany se Germany India la so collaboration men aku cinema sumar nang pulote hala tu mama si marketing punoi yat punoi good take claim lab ji la
0: oh
1: ali tala so bostu hala tu fan convince nang po ye le tu story ge la son hen lo la son hen lo no si aning dog plote joint venture pin ni ta claim me

Lapuan apor nang litum. Lun chetong deng along pen ason sona lun arjulong ik tanglo. Lun chetong deng ke lapuan si kangton neglo. Laki Akashwani Dipu. Non studio guria por finer ke plengda polasi Delhi pen ka bachetak samachar prabhat hindi alam pen birta nang litum arjulong ikpo. Adun thu por finer ke bra minit kre po plenglote putho Delhi pen ka bachetak morning news English alam pen birta arjulong ikji.

Lapuan apor nang litum, Hindi lamar jana lun ang dengalong pen, ason sona lun, arjilong iktang lo. Hindi lamar jana lun ang dengke, lapuan si kang tonik lo. Nang litum jay mek arjubom laki, Akashwani dipu along pen. Tangte nona dun tu jay mek dam iklo nang. English alun jir ang dengalong pen non adun tu, ason sona lun arjuik sinang. Kecheng si, Shakira kilunalun arjuik sinang alunalam the whenever. Tangtilabang solun arjuik sinang.

0: ante nang li ik nang kil tok pi alunjir pi pi la
1: ne li ik na tok pe lunjir la ke cheng si kilun alunjir ta kalang iglo sensu pu en ke jir bang ke manaya son i jir bang mir dalen pu abong amumar kan ke cheng hon alunjir dolang non jir ni jirni ne dolang tame inning la ana vidar la
0: tang te nang li mi thang pen ka chi bonda ke jir kan bang du ik po
1: nili me thang pen kache bon dalun ke nili bang chela kha pon pe de mar ninga badelo tame dulo pen jiring koi bak so se chot ke do bon ha nili me thang lo ka che tok ta ha jir thong ke bag le rok ta hai po
0: tang te la ke cheng pen non pu an nang li jir ko an bag lun lun tang lo
1: anur ka prek lang bu aja ke group ki lun da do do bai ni ba thom bang pli la puson la son pangrum la pen pulote jir pharu si ba ke do po
0: pleng po
1: pleng po
0: tangti la jir pharu si alun jir rang bong nangli ning ke ching sam nai alun jir ge kolo bang la
1: nili ning ching sam nai lun blote la non long alun do nangli ni dung po la bang nili ning ching sam o sami ki lun bang mane ning ching sam sala lun thu long lang ote non ta lun thu lang po la pusana ja la mane has la na idea with that a phi lun tang era phi recording era phi se di char ju thulo o la son ta bunai me son ta bunai me amase la so ke pa playing mang enon ke live perform long bang si pa playing iro de la pusana le si la son bang nili ning ching sam o
0: la mong solun jir lang nga pa chi thak don ke koma lun se pi igla
1: a ke hai pi ni tu ti mung pi lang le sang pa chi thak don lo alang le pen bhai ni si lun rap lo
0: tang te nang li ning ka ching sam nai alun jir ke nang le ni dung pu hen lo po si radio kar jorat phan ing kung si ba par ju ti marong par sa
1: cho ka cho lu lo e tu me ne lun ge hem ke chekrang kre de te se ta me non ali lun thap lo te chekrang nang ko ko ti lo ta par ju pon champo

0: la chong hu api ke la dak pen la pukiran ki thak ki vung adijen la pohai lang dun lo la pensia ko ni limithang aphit bang ke bang therang along pensi la pu kachohang pensi nili ipke therang arjonisi along pen pakep an ran la prati nili ipak ala therang hemphu phan pipo la poson si nili tha ki thaka charli idon I kor therang thak lo an ki pi piseling piko pipini la hai si nili thak bom lo jor bom lo
1: kala
0: poson si nili kailong non puta suliba
1: kala Jadi pik lo radio kar jora dah tu mepan. Komen tu pun sepi kita kacarli dunceng mah laso alam kecetan pajir mia pot. Tangti putot nili nang lipan angkar jidugang tung alam. Nang likit hek piamang son ku anduji tan pon ikji mah.
0: Don nili tanji. Pikok ke nili kita ceng abang ke piseleng si nili kita. Piseleng akid ding. Si nili ki thak lo la pen aseleng amang ya si thak lo anke amang aseleng thak lo la so pen a philote chiria rong pusi ki pupu ho same chiria rong thak lo la pen chiria room along ke ingnar si kapado do unke la so ingnar along ke si pen a si bang ke wo si ka pardon pen si pen a si ke thak bang ke ingnar along munit se ka pardon dot la poson se ni lithak bo
1: kala
0: inke la wam ko puwa bang ke wo so me kiri inke ame kang hai apai pi la pen ke no theng pi a awam ko la po hai se ta me ni lithak bo la pen a hi su ve awam ko inke mira puwa wam ko theng pi rong awan ko pu la po hai se ta ni lithak long bo ke pini abang nili ke thak thak abang ke pasanto ke jo la pen ahi so wo so me mira pu arni akeng ahi so ve rong khang ahi ke ahi so nge wo so me kachi ro phong rong su ahi a me ka ve thinlang pong ka pa chela ame kang hai apai pi la pen apai so la po hai han lo nili ki thak
1: la hai bang ke thak bom ti ti pa ja lo di
0: la hai bang ke nili thak bom bo non pu sita me thak bom la
1: kala I tang te mu pen itum therang ki thak alam si tum ge che than lo pon therang ki thak je phan therang jat ko an se nang ki ot la so pu thak na che than ji ma
0: nili therang ki thak bang ke kachivur pen ta thak la pen kor pen ta tha
1: kala
0: ke pini bangela bae ka chivur si ke thak thak lo ke wan ko wam ko bang ta ni li a kor pen thak the
1: kala
0: ka chivur pen si ke tha
1: kala tang te e ka chivur a therang along ku pi pia ja ton se ki dola so phu thak ta me than ji ma
0: a theng hu a theni a har pi a hi I a thin lang pong a I doi la pan se do ka chiwara therang along bang ke
1: kala tang te mohet e kora therang ta menang li thak palam je than lo kora therang ke kumen tu pen senang li ka charli dun lo
0: a phit ana bang ke nili la pusi thak det lo angke kulat hai kachung puji pusi nili ning ma tha bom lo ho a prang pen ta sita me charli bom lang ama chi nili kulat hai an kang puya phan bang ke nili pai nili po tum an sita me nang khroi dun de nang li charli nang la pusi nili phanang pu ma si kulat ke dolong polo tangte nang lu thek the de ji pusi nili phanang pu si ta me nili ar ju je de da mat la son si thak mare lo hem si la pusi cho jor pon bo thak pon bo la son long ke a pe mang bang ke ajat ajat amang sa ta ni thak lo mi e seleng amang thak de pen a philote lu ji amang pusi nili phanang toy lo la pen nili thak bi lo la pen hijab amang mira pu amang la pen pine kijir amang pula po hai si nili phanang toy bo la po san si nili thak bo
1: kala tang te wam kok bang ke
0: wam kok abang ta nili thak bo wam kok abang ke nili ajo jo si ke thak hala so ho da bang ke wam kok ke thak bang ke amriya so wan kok si nili ke thak dun ceng apo si amang ta ding pik pik

0: panang tak toy bom la son sinili tak bom apen a pia pike voso mek antanili rip kirip nang ajata thaklo la pen e ala son apido ba meka ve pinia hi ki thak a son thot thot sitame nili phan la wan kok nang pathaklo la pason sinili thak pipon bom jor pon bom la pason jasi niklem bom
1: kelang tante puhu la pen choi hong thor la haita nang thak bom ma
0: Oh, nili thak bo. Choi hong thora bangke nili pinang an thak lo ajekiat haita lapu kora therang pensi nili thak bo amke hemsi nili roi bo lapu sonsi nili jor bo.
1: Kela.
0: Amke akilok ke risomara tumaphan pusi nili chini dam lapen munira tumnang ke nam sita risomara tumsi la ke loga bangke ke ong dunga tumke nang ke nam
1: kana
0: ke akela pen akaprek kaprek aki akilok akilir aki ik aki er tong ho akaprek kaprek atum ana bangke nilipan pinang an sarmara tumsi order ke wang wang pola son se nilitha bo
1: kana tangte peko kamang nang ge thak long tang go bi pia pe ko ka mang smane muni da tum ka chi hung nei ma mate e nang kina ma bang ke ong nei mate la nang thak pi tha pu nang ga chu toy bang ke ong nei ke ko pi pia mang lo
0: e non mat ke nili phan ke ke ong nai ke hijab mang ta do ge seleng inge la son mira pu la pu son hai si non mat ke ke ong am pen ki jira mang inge wo so me kirip la pai son si nilipan ki o ke vora mamang si ke pardon don la son si ki o nilipan ke toy
1: kala na chiro piglo e ko pipia pemang si thak long tang ma la so pu thak radio kar jora da tuma phan ke thana pajir mia pot tang ti pu thot linalipan kar ji dukang tung pe gi jor mo penang le je than lo e hemalong ti bi da long le dat an lo gulat along ki bidam ga phialam lo hemalong ta me bilong le thak tang te phrangban se bang nang rai atiti pala ma son la si la so pe gi thak pen ko an le chi pa du i thek lo ma la so pu thak nang radio kar jora da tuma phan than pon chi ma
0: than ji la nili la so pe gi thak pen abang ke pinang an nili hem tu na long nili pinang an nili hem asor long ka charap dun long dulo lapen alita nili phandu lapen si ipak abang ke nili alang alang tum jong si pak thom pli pho la son si inu ramunit nam ponde ji pulo tang te nili api amang pen lang pen abang aju kitur pen lang pen po jong si la so pe ke ni ine personally inudvet aphan si ki jor 5000 pualong lo pulo tang te alang tum phan ke pak pho tro ke pon along ke ni li suri thom ra pharo pho la pen suri ki thom la po son si ni li en bo
1: kala
0: inke kisumana tuma bang ke ni li phan ahon nang che thon det po nang phan ni ki thak anam nang pi det po pusta me inut bai ni aphan bang ni lila son thak pi se ta hala tuma phan ni li ahon jong si nang chi pi polo tang te ni li suri hini si endon bo
1: kala
0: amang pen lang po hola ni li ki thak ki pi ki thak bang ke kosto o amat te ma jo
1: kala te ma
0: si ni li bang ke suri hini la po son si endon po la pen ape yong si bine simple pic pen si amang ta nang pasimpul o pulo tang te la bang ke ni li pharo kri pho la po son si ni li endon bo
1: kalang kalang
0: alang tum ni li phan phon nang ku ri po la pen phon along pen missus nang cholo pon ke ni li ta phon pen si la pu si tang elo ta pu si ta mi ni li than po ang alang tum wang po tang te lang pu si ta mi alang tum wang pen nang chelang po alang tum ni ki klem anong nama pot ansta mi mo bang pon ne ji po po ni phanang tikang de titi la son sinili suli bo
1: kala kala au pari lo nan churu par pig lo la pegi thak pen la lega chi pa long la so pu thang na ithan pon tang ti la pegi thak pen ale pa son lo jo e chi klu jon pen ko an an an long thek la so pu thak ta me na chi thang chi ma
0: la bang ke ili yong si selet le det pulo tang ti e a hon ke nam pen bade

0: ke suri thong kep suri pli kep an chiklo yona long long un
1: kala churo lo tang til la so pe ki thak la ke inang lut vet ki thak pena porlo ma mate nang long nang ka cherap dun ka prekla puson ta do ikma
0: la ke nili no vet si ki thak lo
1: kala
0: la bang ke nili sang silo mane apor ka chilong lo pulo tang te nili ki bang imek ta jang jilo la pusi kaita hala therang thaga dimalong si lani tang nang ji po bang si kaita ni ning do lo mane res re lo a sab so a porta ni liki padam de pin la pusona jan an lo jani liki kle
1: kala kala ni na churu par piglo kala kala na churu piglo therang ala mo puthak nang ithan pa jir mia pot tang te nona mat nang lia ki mang mu pen pulo gulat along ka chi bi je phananta pora ve hem along sinang thum de ti ti pula se no ni prang nang lia ke mang dam ko son lo la pe kok a be par ki klem i pen
0: la ni lia ke mang dam abang ke no ni prang ge wang jilang abang ke la akulat ki bi det anji abang pulo tang te ni li ke thak a tuma phan si chi ri po mane ke thak kulat ki bi ji a phana bang ke thak a tum aphan nili munit chiri si a ani nut vet pen thak thedet pen si anut ka prek aphan chihang pon silapu bang pli pho amuni ra phan chang pon po la so phit pen si nili akulat ki bi jia phan anke nili non mat nili ning ka matha la si non mat bang ke ke tha ka bang phu mi sen amuni sita me nili long lela la si long lo pulo tang te nili e isi a hem pum bahari chikim po ladak si hum po trok atherang nili bi po thak po inke kulat an chi bi ponji pusinili non mat ke kema
1: kala na churu par piglo la son e aprang anat kimang along la pu ka himan po namang ka chi bi po na pot tangte la therang ki thak alam si li ge than lo poncho e non an e therang ki thak ning kan kriner kep arta pe non an jo ki thak son se nang thek dun long lo tangte nang ki thak pe kok na nat an sil le lo ma
0: o la bang mote pinang an le ki le lo bon is west ta pinang an nilisim ke kile ki du lo
1: kala
0: pen an an ka he lo atum se ta me hala puta la son ki thak ki phir ki thak abang do o lo pusi ta me la pusi nilitum ijir pi ijir po tum pen chi chi ni bom po hala tum ching thang po ko mat sila ki tha pula son alang tum phan arju po an ki alang tum abang ki hala si ki tha po po oni tala son nang ji po pon ki ni phone number and don po la pu son pen si phone pen si nang contact bom alang tum la pu si wang bom
1: kala
0: la si nang en bom la son si hala pu is vesa na tu an sita mi ni ni sim penang an ki le do lo
1: kala nang chero par pi lo tang te mu pen nang nang kithan nang kitha ka pe ko ke karbiang long ves karbiang long sita me pinang an chetang hu an lo pinang ana tum ke agar i pen nang toy po thak pi long lo la so pu tha nang linang than lo tang te non an nang la an klem chi paduk lo phir lo thak lo pot si ye pine sarkar pen nang li phan ku pin ne akirap mate ko nat ne e tang ka nang babar sai ka paching thur i je phan pulason nang ki deng long mate nang kirap abang la puson du loma
0: la pusona bang ke nili phana vegla nona mat ke aprang hu nili hala cm sar along an pati bogdam ji pu ma thalo sita mi ang bong lo ma bang hala nili hema sor bang la pan ke nang ne nang mi thang che padu pen le klemon bang ke rap nang nilo arnam si itum phan ke nang rap dun muni ra kerap ang parta arnam itum phan ang kerap si ke mi poma sinili na hok sita mi pati bogbe
1: kapen
0: bang akirap abang non mat ke nili phan avila
1: kala na me thang se chipa tuk chipa rang pen sa phrang dam bom la pson lo ma
0: la bang ke nili nili mi thang pen kai sita me nili mi thang pen mo lapu akipitel ke kai ta nang ji mane aja ra kam le claim pu sita me akipitel abang ya ke nang sot po po sinili ke kai ta la arjoni silong nili jorde sita me ahon ke nam jia phan mang ke kai ta chi biwet la pson se nili mi thang hin pen si chi bi bom
1: kala churu par piglo la so bothang nang than phajir me pon tangte mo pen nang nang than lo chiklo yon pen suri thom kep an an ahut pen te suri phli kep an an ta me pe gi thak pen long lok te ti po tangte la hai usumar ka chilang ia long ko anana ki rap nang the dun lo
0: nili bang ke pe gi

0: chi bing pet ti ti dui la si
1: Oi.
0: la su pa avidet nang ji la si
1: Oi.
0: la su avidet nang ji pulote ili bang ke lang bang lang du nang po la pen a dung rai bang ke ili pang thir nang po la
1: Oi.
0: pen do wai su wai ta ap no dak apot
1: Oi.
0: la ke do wai yang nim ge long pini pulote la su abang ke lang tung un e
1: un elo. Oi, oi.
0: Mani
1: Lasi.
0: perfume sen ke cha ap pen ke dam mani la do wai la pesticide ke ap la pulote hedi
1: Lahai ki un elo
0: la ke
1: sata.
0: ang ni mo de
1: Sitame lahai pen sitame rai nang po.
0: Rai pajok nang po.
1: Oi, oi. Un an pen ke la pen mohen nang li.

0: nilithang asai ta choklem dekte delo nili yong si muga angki kapang reng asai klem jeep lo tangte nili ke cheng si ke kupilo ke klem
1: ke cheng si ke ili tum te bok terai non bang ke la ke am muklu o por la se arong si enang po sumarong
0: sumarong bang e pa prang nang po
1: sumarong bang e pa prang nang po la si ning kan plibak ili lana nang po la pen adim ta la puhelo sumarong yong sinang li pharoi sia rong dolo polote nang li bangke isia family ke suli aram se suli unlo
0: rong pharoi si
1: rong pharoi si lote
0: lalo pulotang te isia hem tu na bangke la ke
1: chepang reng unlo la se adorta do kokopot non mangke bojara ke hang ason do pik lam muga bangke non mangke ke plang ke phi tum bangke lam muga ta pindeng ching thang longa ta lang talang misen la pena dorta do
0: lancho tali tum pirthya dang india la pen kapre kapre ka det sitame la so adiman bukoklo hala so a ke nang bang do koklo kapito je bangke
1: la lo aprang ke lage muga ke a det ka praktiki ke
0: kalang
1: nilia chiniteng lo te di
0: kalang
1: muga a det ka praktiki ke la pen a long ta long le sita la market la international market long ke wan ke inu tamunit assam long ta aprang a chief minister Prafulla Kumar Mohanto hala so di hu si alang muga business muga bang ke publicity kuri lapen la so di hu andra long chief minister Chandrababu Naidu pen la assam state la to bahni a chief minister lo hala so la so di MOU isie che tok do la si la so di hu si muga ke kache thang la tum ben si athe cho hala dak andra long non ta assam long ga tilong le penang pinu la anno pri mane jala ke papati mane la tum hala tum bang ke sophisticated hoy nei posi la si la preservative kurinang ko la hai nang ko posi hala dak mang si bang non ke machine men si papati ti po hadi la si non mang ke ulta assam sor si hadak ati cho nam dam thu
0: Andhra Pradesh along pe
1: Andhra Pradesh along pe
0: dak lege ba nang chonam ji kali ili bangsi chonam am
1: thuni e chonam du nang ji la si non assam long department atum anta hadak man si ke ba
0: kopi apot pu lo timo ka hela ke
1: la lo hala tum
0: ban equipment away ma
1: equipment na mane government atum nam ne dat hormone yong si nam bolo te dak bangsi a kibalo dak bangsi ke long ke ong lo sita non bang ke hala bang ke marketing la ati ge jor lok pe na marketing bang ta lang to ma ke non da assam bu de le lo apir the pu le pu de re chalo apir the pir the thak la tum foreign country pe ni nen ta la tum si ge lu lu
0: andra tum si
1: andra tum si la pen ador du pi ko hormu bo si non mang ke assam as tum ke ko an ma ke claim ning la an thek the del
0: ta hala tum si banang thek mun na
1: hala tum si nang thek mun nak lo ke claim mi tum si asi la bang ke ili tum long bang ka ke claim a scoop do ko pol asi la jong si government jong si interest pulote interest do pulote la ke non ma ta claim un he mothe non bang ke a puison mang dong la son hala son pe na
0: nang lihin pen pilo pudam ji timo kha thema nang lime thang ma sita me arong sumarong ke me kahin no bangke nang lime thang mata ti kilo la posi itum kar bikar bak atum sita me cycle long le ari sonim so tum sita me ili tum ke long le ta min ta nang ne non habit haram son sai selang la pen awar sai ta do la se la sona sa cho claim te kaching thura war sa ke the tan lang po nang lihin pen radio nang kar ju arara tuma phana ke nang sot ke owe ki mi tum phansi ta me tham pa chin dia mi la
1: la lo la sum ge pang reng bang ke ki sung pik ta kali la pen bang aba ka prek a sai ka tiki pen ke la bang ke a ke joy nai lo pusi ni li ma tha ta a the la ke ili ang song ta arlu nang ne arong ang song ta arlu nang ne matro pu arum tot dun lun pon si chen nep dun long ji la pen la pa chi pa hom long to pa pan mo a hom ta hek nang ne la si hala mo pen ni li pu son si la hong che tai long ta me par kok pa me sapha pa me kali ta tarpulin lim jam ma la pu dak war prok nang po la si hop ta pak ta preng lo te la bang ke mo chi hum dun lo lo mo the ar wi ar e pa pa pa phu long le da tang
0: po pa long le da nang po
1: la si hala hello men na kala lo la a hom hek nu la bang ke a hom hek lo te mo ki jeng a ha jeng nu da
0: jeng nu da po la
1: da ma lo ke pathi ji da ma lo ki pathi po la hello kala lo la hello dor lo la hello

0: Pidu lang lang no he ni
1: Mm-mm.
0: tumbang la ke nang thantik te dalo po to ama sin ni ko lag enroll long admission endun lo ma sin ke hasut ke teacher dum da chin ki me pik pik fees a jat ta he di ni po ni pa hang nang ni la school teacher dum chi rung po fees a jat ta nang pipi a dik dik la son ma nang hon u ama sia dak charli dun bom la he ge hala da ke nge Classical hai se nak than than mati. Classical lo apne borgi luko gi la hai nak than le. Class judet lo te non la council long se son hall do hemen ti. Dakel ha sut ke park si bi. Usomari jo idim. Gehala teacher bang ni fan pupo. Je so si kola. Nang hem tam bi chade. Park long juda mo ni nang hang po. Je tia la class suti et lo dam et lo pun te ni pan na hang po. Na hang po ngi ni pan nang than joy ya da he. Ula sa nang than. Then I'm get early, do long go heady. My pian bang in it, pressure do lo he. I was in the Alia Villa and Chepatic Dardo and Nihopo, Marcy, Nita Eribo. I'd had Jerry long hoy, a jalo. I was seeing a lapu inundang hang, la son lo he. A Robin Rosongita la inud bahini heady, do nitum la bohe school la teacher do shum po heady, la omitap shum apu heady. La bang ahem nang hang po asopi dum belo ni pan Robin Rosongit nang tan rapo. Ako sitola bari long tamu jumdar sardo. La taku nang hang po hada Robin Rosongit nang tan po. Ula sonzi heady ni lun bok angehala konani nang hang po. La karbiang long an ke nang hang po hala sot ke kilo na bang ta kom he ke hala kadom baidu du kadom baidu tum ke bang akithi hem usopi po mone rong bithe rong rup ke nang dundi ta min ke la ne ni phan nang hang po no hok ta milo oni tum school a phan donation ki rungi nang ram tha po po ke la dun po lun dun po tang ka uthai pi dun po la son lu yo la son se all kar biang long da hedi arting chu en lon ke bahira konani hai to bha patilo te ola sam saita sabha dulu pulon te hadak ta ni phan borgi na kilu nang hang po ako radio to son pen da nang hang po ola son si di la pulun bom lun bom se bang bom ma jalo yo
2: tang te nang li la radio along nang li kilun dun cheng ke ko ma se war sai nai pi pon lo
0: Awar sai mane prang la ke ni ke hai bi pu du he di lang li tok tok pik lun ta tok pik aku mane intellectual jo amuni the di aja na thu ta thek e ama sing ke lang li pu lo je o ni lun do khako ke mikir hills pu mate di mikir hills ke long a hut a lun he la so lun ni ke tok tang do la si nang lun pi dam tha pa jal he ni ke group song la a hormu ke amang ke lun bang a vidar mati haso ke man se ni phan se o ni nang pon po nang nang dun ra dang nang lun nun tha wa ja lo ama se ni dun lo he dun lon ke la si la so lun ha lo ki lun dam cheng ke

0: Rab. Radio long thap rab lo la sol.
1: La pian an pa ta nang li akapre ka lun ta lun chit thak la puson ki lun ta dolang
0: Do la pan sing pen ta ni tum lun rab rab ro. Non pu sing dolang nang kang ho na lam.
1: Tang te mu pen nang li pulo nang li me thang ta lun jir ki pene ki tok la puson to do pu. Tang te nang li ki tok a lun ta akapre khan ki pi mate ka pan lun la puson do ma nang li ki tok a lun ta.
0: La nona kuge abilang hai.
1: Abilang.
0: Ni me thang si son son ni ne ta to u idet ke. To ge I mane si awar sai nai mate di. Ni di ni hem chu bu chi ta sung pik. Ne usomar chu pathi pendang lok ke he di long le phelang chu klem chu dam duk pik. Di ne te ni se usomar ra chu pathi lo la an mane ni li Somar pane lu pachar li tegi, bal nona son pachar jabun tegi puke, mane matadamun iluyo. La hai angbong ke manela kitoke lang na tuke matadam apora vipina son. Non si apor ke kidu son si teglong luyo. Nono somar pan adim adim pachidur pachidam rablo padur rablo masihedi. Nona bang si apor ke longa son lo.
1: Tang te nang li ke Assam hilpi bota puanong I lapen kapre kanong I ta ke long du na bang phi lo la sila hai hoya nong I ke long ke nang li phan ko puson kang wai pen si nang li phan nang gi pi bu nang li ko pi si pu da mi la bang solam te
0: ni li ni me thang da chi ni ne mane ko matong ki sa jes dun lo ne ko lo son lo ne chi chi ni ne mu tho te ne long bang ke bang wang lo invitation nang thon lo nang ching ki lo he de nang li ge lun bari abarim lo ako karbi a society phansi na kam iklem pilo la son jal lo he yo isi society a phansi kar jap pilo mithanga lun punoi a khom lun punoi a jada lun ta lun e plus in new artist a hisab se ni phan wange nakang thura son si ni je thek lo
1: tang te nang li ge a phrang pen ta lun ke lun u la si no na hu se ta me nang li lun bon da bom lang ma
0: lun bon da wange ke bon da bae bon da bom he ta me paklang li la la si ma tha lo jong si mi sen a son du bom bu lon te la ha ya lun ta ni a ko chi recording gi la son ja si ni ma tha pon he mane bi ti kang po he mu ba ne hang tum non ge thur mi so ma tum ge ba se da ju mi pik thek pik pik lo ka cher li avar sai ta du ha ni tum ma din na son ke ni tum ge bo I dun chot ma ti no na son son na abang ge ka cher li avar sai ta du ulu si mani ma mu ane hang tum bang ge bang nang lun pi po he ke endia ning hanga dupo la hai matha lo henita mani mu ni bang du ti kan cholo mati mu ni bang we pun de la hai lun da kang bulo la son lo he matha ge la se matha lo mu son son ni ba ke recording ko di pon bom po po ja se che matha he me tang bang ke
1: tenang lila lun ki lun penan pa ta ko pieni ge klema son na po son da dolang
0: la lo ni li lun 65 pen lun lun bom bom bom lo 1985 mulong ni li alom so sang la po ja le the ma so homoy ke ni la so por ho da bang ke usumar ta nang the tang lo la tum han ta akai phang ke thik pi nang kok lo he yo lang du nang kok lo pa por hi nang kok lo ja nang lo hala so hut ke nge matha lo ni lun bang ke kang ton ke kali he usta me lun le de lo po la so dak ma ni gu pi ni son bang ke klem nang po o la son si matha lo he ama si matha lo hala so bang ke li tum la non pin deng sum pot pu no ke soi ke ret pu no ja kom pik long tha he ve nge di pu son son ke kam me kam nu pu ta accha ta hon mu ta hum pa lok pa la ka dim ta vi la hai gutte lang et lo ma se he di ni ma tha lo ka li lo la traditional handloom pen handicraft la le pang ching se ki mi lo ho ama se ni ta pi ju pi ju la so ma tha lon ge a phrang ge pi ri na thu si ni ma tha lo he da ga bang ge duri o po la mi tha nga pi ri e bang le pang rum pa prang po la se nge hal so ke don ra pa du ulang kor jang tum da du ulang la se a sap tang ka ma hata nang kong ma ti ke pitel nang ko ta hal so hot bang ga dora kom pigla hona dora kom ulang ma si ni ma tha lo la le pa thak pa prang po la pu ni pak pho pak trok la son pak thak lo pe kok bu noi pi ni pu noi la hai pang cheng lo yitiaru la pang cheng bo ma hu da bang ke ma tha lo ko la po hakku ko abarim lok le ke thak pu ta he no aki mi da se mar po nai la pen lar pon chon sta mi ke lar pu ta abarim pen mixi lar nai aki mi le ke ma tha pon pu sita mi abarim phange pa vir pon ang ni